na krem fa homa baba no o benya suke na kura tumia nani yesu kristo fri akufuom no menia sa tu minu ta hu yetuma wawu ana ana watiti se wuti dwamani dia you owe wa cover you owe cover tumeno nyano

0: fati. Ara ne o ka jira fati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onye mi shrebi o. Ah! Awi ta se wa. Awa ba bra. Shrebi. Onye mi shrebi, onye mi shrebi.

0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wonam mi baza mi jano ayame yo
0: sauni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu mwa jan kanani mu sa tumi ni yesu mwa jan pani sefo sa wo tianyu mi.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edru ba bi na so oyi ni chefia na asamato na yende yesu nyame ya watie mo
1: yesu

Aya do biti, aya zizi ya mabu nyame na waye. Aya do biti, ojiti niye. Aya do biti, oh, aya do biti. Anya kasi nyame na waye. Aya do biti, anya wajasa nyame.